0: mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa Mabuhay Makay, Bayanihang Radyo Filipino.
1: Tuwing Martes, ikapito hanggang ikawalo ng gabi, dito po lamang sa 4CRM 107.5 FM. Ako po si DJ Mayo.
0: Ako naman po si Tita Aubrey.
2: At si Ate Lara, na maghahatid sa inyo ng musikang sariling atin sa 4CRM 107.5 FM, kaaklabay ang Community Broadcast Foundation.
1: Sugdugan ng nakaraan
2: at ng pangkasalukuyan
0: sa ating Filipino Ethnic Show.
1: Mabuhay Makay Radyo Filipino.

Isang maganda at mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan. Naririto na naman po tayo sa isang gabi ng musikahang Pilipino, isang gabi ng musikahang sariling atin, dito lamang po sa 4CRM 107.5 FM ng Mabuhay Makay Radio, ang ating Filipino Ethnic Show. Ito po si Tita Aubrey. At kasama ko sa programa ay si Papa Joe or DJ Mayo, Ate Lara, Kuya Olaf, Ates Mama Titlog, Kuya Chambi at Kuya Jason. At si Ali na nagsasabing kaaklabay ang Community Broadcast Foundation, tayo po ay mag-enjoy at makinig ng ating mga OPM o Original Filipino Music. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang maiksing panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng Mabuhay Makay Radio. Naway gamitin niyo po ang istasyong ito upang maghatid ng pag-asa, pagmamahal, at pagkakaisa sa aming komunidad. Basbasan niyo po ang bawat broadcaster, volunteer, at tagapakinig. Bigyan niyo po kami ng karunungan at lakas upang maging tunay na tagapaglingkod ng katotohanan at kabutihan. Tulungan niyo rin po kaming pangalagaan ang inyong nilikha bilang mga eco-ambassador para sa sagip kalikasan. Naway maging ilaw po kami ng inspirasyon habang naglilingkod sa kapwa at nagtataguyod ng mas mabuting kinabukasan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. At bago po i-introduce ang ating mga awitin, ay nais ko po munang pasalamatan si Kuya Josh at si Kuya Jason para po sa episode natin last week. Yan, ang dami pong nakinig, ang daming natuwa, at ang daming nasiyahan. At i-open pong natin ang pagdi-DJ at pagpe-present sa ating mga kabataan. Pwede rin sa ating mga elderly, pwede po yun. Schedule lang po natin. Kaya ko na naman umakyat sa stairs. Kaya pwede na tayong mag-live. Siguro once a month live or twice a month live will be fine.

At para po sa unang half ng ating mga awitin sa gabing ito, ang unang-una po nating awitin ay para kay Ate Letty at kay Kuya Mark na pinamagatang, ikaw ang iibigin ko ni Miss Joss Garcia. Nasusundan po natin ng panalangin ng Apo Hiking Society. At next ay para kay Sis Mirla Salandanan at kay Sis Helen Grace Soriano na awit ni Mr. Ray Valera na pinamagatang kahit maputi na ang buhok ko. Nasinundan ng kailangan kita para kay Ate Adele Brown at kay Sis Sheila Mondido na pinamagatang kailangan kita. Kisap mata ng River Maya at wala na bang pag-ibig ni Jaya. Yan, enjoy po natin ang ating mga

0: for CRM, something for everyone.
1: Mabuhay Makay, kayo po ay nakikinig sa Bayanihan Radyo Pilipino, CRM 107.5 FM.
2: Para sa ating sagip kalikasan tip for the night, hindi natin minana ang mundo sa ating mga ninuno. Hiniram natin ito para sa ating mga anak. Isang simpleng paraan para makatulong sa kalikasan ay magdala ng sariling tumbler at eco bag. Bawat plastic na hindi natin ginagamit ay malaking tulong para mabawasan ang basura sa dagat, sa ilog at sa komunidad. Maliit na hakbang man ito, kapag sama-sama nating ginawa, malaking pagbabago ang maidudulot. Maging eco-ambassador tayo araw-araw, sa bahay, sa trabaho at sa komunidad. Yan, suportahan po natin ang Sagip Kalikasan tip ni Tita Aubrey ng Mabuhay Makay Radio. Kung kailangan nyo po ng eco bag, mag-message lang po kayo sa akin or kay Ate Lara at willing po kami mag-donate ng eco bag sa inyong pamilya para po ito makatulong sa ating sagip kalikasan. And let us all be eco ambassador, please. Hindi po para sa atin, ngunit para sa ating mga future na apo. At nais ko rin po i-announce na kung meron po kayong mga bottles and cans na gusto nyo po naming i-pick up, mag-message lang po kayo sa amin at willing po kaming daanan po ito sa inyong mga tirahan para po sa ating 4CRM. Maraming salamat! At ang next half po ng ating kanta ay palagi ni Mr. TJ Monterde at KZ Tandingan para kay Grace at kay Charlene. Shoutout na rin po kay Sharon Bell at sa Chemist Discount Outlet. At ikaw lang ang mamahalin ni Joey Albert sa makanta na Tumanda ni Jackie Chavez. Tag-araw ni Miss Janine Tenyoso. Ako na lang ni Zia Kizon, Manila ng The Hot Dogs. At syempre para kay Sis Helen Grace Soriano, ang awit ni Mr. Ray Valera na pinamagat ang Walang Kapalit.